ci téré njal ben nga bi nga xamné né yalla aji sax ji mu ngi bind asaman ak souf benen bi ñu gis moy yalla suñu borom ngalaw la wol geej gi ubbeku ñettel bi yalla aji sax ji dafa waxon musa yonenti yalla musa neko talalal salxo yat wi musa yoron yat wowu la musa talal buñu setlo dañuy gis ne ginaaw bi nga xamé ne ban israël daf nañu ñenti téméré ak fanwer ci njam ci misra bu len yalla aji sax gi genné ne len man may sen yalla top len ma yalla daf len won kemtan bu ñëk te kemtan bobu dafa am ñetti firi bu ci ñëk moy yalla mo am sañ sañ ci kaw lepp suñu borom mu am sañ sañ ci geej gi mu am sañ sañ ci ndox mi mu am sañ sañ ci doomu adama yi mu wal galaw lolu mu wal nak ci lakku yawudi de bo lire fofu da ngay gis ne da fay wax ruha ngalaw lolu moy ruha moy ngalaw luy joge ci yalla ngalaw lolu mo nek ci tere njalben bi nga xamé ne lendem bi mu ngi tim ndox mi bi nga xamé ne lepp jaxaso ngalaw yalla mo ñew séparer xajalé asaman ak souf lu wawli ak ndox mi ngalaw lolu yalla nga xamone ne mom na wolon te ngalaw lolu mu ngi tekki ci tereb nasaram bi ci tereb bible bi

walla ci ngaw ngeej bi ngelaw lolou walla geej gi ubbeeku wa bani israël jall ñettel bi mbokk mi yow mi may deglu dañuy gis ne yalla mënon na walla rek kanum yalla mënon na ñew ubbi geej gi wa bani israël jall waye yalla doxale wu ko nonu mbokk mi yalla dafa wax musa talalal sa loxo yeketil yat wi nga yor ga talal ko ci geej gi lan lañu mëna jangat fofu lañ fa mëna jangat moy yalla aji sax ji soxla na sa su nek bëgg na sa su nek mu am nit doomu adama mbinde fam bo xamne ni da fay ñew liggey ci jëfam yalla mënon na ubbi geej waye mu ngi won Musa man mala tan man mala boole ci sama liggey mala tanal suma bok kon sama mbok mu goor mala sama mbok mu jigen ma nga lay xamal tay ni yalla bëgg na la tan itam ngir nga duggal sa loxo ci liggeyam lolou nekkul ne yalla mënul liggeyal bopam lolou nekkul ne yalla mënul liggeyal bopam waye liggey biñuy def ci kaw suuf yalla sa su nek da fay bëgg doomu adama yi di ci duggal sen loxo mbokk yu goor ak mbokk yu jigen benen jangat bi ma bëggoon ñu jang ci li nga xamne moy ni yalla soppé ni yalla ubbé geej gi ginaaw bi nga xamé ni yalla woowon na yoninti yalla ibrahim te neko say jabot sa dom li joge ci sa geño dinañu mësa nek ay gam ci benn réew te dinañ fa nek ay jaam waye ginaaw ñenti témer at dina leen fa jëlé ginaaw ba yankoba mi nga xamne mo meññe ci isaaxa te isaaxa momu meññe won ci ibrahima ginaaw ba yankoba jëlé njabotam fekk ne yusufa mo leen jitté won ci réew misra ñu dem ci réew misra ci jamono xif ba te yusufa mujj nek fofu nga xamne kilifa gu mag ca nguur ga ginaaw bi nga xamé ne yalla aji sax ji sam na bani israël ak liggey yu metti yañ fa doon def ak njaamu gañ fa nek won di jaamu wa misra ak na leen toroxte ba nga xamé ne mom la firaw na doon tek ci seen kaw dund yalla ñew na gi ramu leen gi genn leen ci ciobar ci ciobarem ci ciono yoy ñu nekkon waye yalla ba mu leen fay genn amna lamu ca namon ndax yalla dafa waxon musa neko ma nga lay yoni ga dem wax firawna na bayyi samay nit ngir ñu dem jaamu jima kon yalla bi muy genné ban israël ci misra mu ngi doon xaar ci ñom mu ngi bëggoon ñom wa israël wa yahudi suñu genné ba dem ba mom sen bop ñu jaamu ko waye nak yalla bula genné ci say toroxté bula genné ci say choono bula wowe ci bopam mom yalla daf lay raxasal bopam daf lay raxasal su ru ta raxas bobu da fay am sa su nek misal bobu nak moy biñu jaaré ci bir geej te biñu jaaré ci bir geej gi da fa melone ni dañ leen di baptiser ci ndox lolo tax Paul bamuy bind ci téré quoi Corinthe mune len ci téré Corinthe sar fuk aya ben ak ñaar Paul daldi bind mune mbok yi bëgguma ngeen umpaleko suñu maam yépp le nir wa yiron te ñom ñepp a jall geej ga ñom ñepp lañu soop soobe Musa ci biir nir wa ak ci biir geej ga ñom ñepp wen ñamu kemanu yalla wa mom lañu lek mbokk yi kon yalla baptisé na bani israël ci biir geej ga raxas na len